0: tumabunu mek singna su khangmang ami ko de singna khuma den gor ki sorgi me gadur ka besi yam namak apung bharo ma hi jalo ba kabi man ina haizini asi har ai chelu chen jar
1: mathang da aina aigi maru pasatumi degi hangjening ba wa phuma mana tra ni pa nam sung tram pan su wa che hi chagi matam da tariba bangla ma sung sanskrit saita gi prabhav ki matang da khatang pan bina ba ningsing jari
2: yani hai chege yam su no ba saita gi maram da yam mang su pan bi hare du sahi cha tra ni pan tra pan ni matam da manipuri saita da tariba bangla ma sung sanskrit saita gi prabhav si maram da khadang han jege
3: hai
2: du sahi cha tara ni pan tara pan ni matamasi manipuri tiasa igoina ari anogi langdai ni haijeni ngi
3: hoi mai san ba saita i mai san matamasi hoi
2: matamasi da manipuri hi ki mai dingu charai nom bagi hak tak ta su hindu dharma si ai lahun na ba kan hona ram ya ba oh bu mapung marai pha ki besi di garim nawas maharas ki matam de gi di haijeni ngi matamasi da hoi gi mai ti sing gi ba umang lai kya marom ai di Puyana sing mesu mai kamrom tabi dami.
1: Tunda mai tabi.
2: Hindu dharma sangla pagi matamasi didi ko ay koi mai ti singi ba janaron ay koi kunai gilai son tinchon chakchai thekna sing mesu kamrom desu hong balaki. Ay besi mai amna duma khangna duna lera ba wapam ni. Matang asi da ay hang na wapam amdang panjaning badi kari gumba kunai ma chakhari na traga chakhati ay besi ai saite ki thaga du jeng laga khang bang ma
4: chu mi chu mi saite na tam khring da sa go thau lang yan na
2: ko gi hindu dan mai si gi influence adum lak la bani na ai ko gi bede gi ba gi beda puran kya mai tur anda handoe ando i matam du gi ai ba khada ngi min haje ge
4: hai mi
2: ago gi min ai mona panjara bada ai di angong go pina ai di kiti basi ramayan ne sing ba ngi me ko ai gi mai tur anda handoe madaram boy mana ai gi ai sanamani kumba nunga dai nunga bam gobind ram na mahaki ostokal hai no sing bada ki amu su handuk nu thambira me
4: ai to moi se bengoli de gi handuk pura pura
2: hoi lai sun tin yui matang de ju ai panba dara ga na ko ai gi lakshmi chari gumba durba chari gumba ram no ga ba parsi jai ba jaga sthar pa jaga gumba na sing su ki amram su ai tro de hoi na handuk tu na thambira me ai besing jena na asumna awi bangla ma di sanskrit saite ki prabhavasi jum changsi lagu de gi ko awi mai ti singi wai ba ai di ma ko gi lai singi si ko paru bu de gi di ko awi mai ti singi manipuri gi sing yoi sing sina ai manipuri jati si ga ko gi jum pham moira ga ko ai mai ti gi wai ba saite gi jar kya ha bi di ko upenas gumba ai gi lam koi wari gumba de gi anga ma thau singi saite gi bidha kya maram su thok ta banati haiba
4: ama to ji la ri khaji tang moi ni yam la ri sin tang pan bi ro ma
2: ro ami ngara panjab da ko ako ching thang khom ba ganga chat ba danan ju lai ning ba moi ra ning thura lambu ba takil ngam ba ni sing ba su asna ako gi chahi cha trani pan tram pan gi matam si di sanski saite gi prabhab si asum tang si la pa ga loi na ai di manipuri saite gi ai chau khon ba gi chau ma ro ma su oi haiba asi tham na haja ra ga ji sim sa ngo sin ja
0: Adi bangla saite gi makhal kya mang le ba bangla saite gi makhal kya mang le ba anang ba drama sin sin ne manipuri drama gi jaga sin anga ko phong ni thil pyo ka am tum sa de asum na ka le ba drama sin ji na chintha ni ga ba ma thisa ba mamung tang pan jage ne pan jage ko ayam ke bina din ha do pa ba da saka gi amasung indra ji ne mamung pan ba adina asume drama asi dene kendo badar sakana afshe theory ji sine dina bengal gi samasa kunchu ba chaisa asi de science me technology ne bukun phana sa khol pa si ga loina na matam de imaging ni pun chi asi da yol kya lag de chama sa same sa kya ohal le ga di asi de sine dina matam sa khol ba sama matam de gi sa khol ba sama asi de matam de imaging mi de class imaging asi na buji hingna baidam ta wa ba kya ma ma ne ya do di asi da jina tana matamadu ge kana kana gumba language chu hai ba gyan lai ba mi chi ne sina ma ko gi aning pa ma thabak khana pang thana baidam ta thabak kya khona jo mai pa pangam de tragic lai ma o ki ba sum ba saktam je jo kya ba da shakana ma gi amasu interje si da
3: hoi pa ne bi ji
0: hai bi ma sing na pa ga adu sum na go ma drama si mkb no din ne ma ipak na handu de manipulation ma sa lai chaka su asum ba anaw ba awang ba tha ke khu ya si idin na manipulation sai te de si yang na ba asau ba sa fo ma pi asum na mkb din ne ma pung pha